kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalangin.

pangalan mo. Mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Tarap maglaro na wala kang iniisip, iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends mo.
2: Malaki pa rin ang ilong video natin na gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel, at sa susunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan din sa DCS, ng Linggo, sa FBS.
3: Gusto kanyo na mas pinalawang,
4: gusto mo ba na mabasa?
5: Pero kung pagdating kay Boss Yo, hindi, kung is na yan.
6: MNN 48 with a week doing
5: via text,
6: napaka-lovely rin ng mga lolo eh. Walang
4: problema.
5: Kahit
4: di mo pa nga.
6: Sagada po.
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras sa alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga mainstream platforms ng Smile Radio at mapapakinggan sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: This is the party! This station is currently under attack! Tawag ko lang mga hamon na taong pangalan
9: ng Paolo Pasilon. Hindi kita lang kaya nga hindi ko naman hindi.
8: Geometricals! Party Club!
10: Smile Radio and Samokan TV. Live on Smile Radio, Smile Channel, and the Philippine Channel from Smile Live Tiger. And a podcast for next day on the podcast ng Mansana.

0: Diyos!
1: Ay, kasama iba talaga. Kasama si DJ Manzana Kamatis, salita ng Manzana. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel, at salita ng Manzana YouTube Channel. At mapapanood sa Smile Radio, Smile Channel, DZX, at sa mga social media platforms sa Smile Network. Join us again for Music of Talk here on the Pelagrima Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Real Time Gaming. And the podcast for next time on the favorite podcast service of your choice.
2: Malagay, importante at malaki pa rin ang ilong ni Gino
3: at ito ang talk show kung saan
2: my everyday and anything. Mga po, ito ang gabi!
3: Samahin niyo hanggang Webe sa alas 7 ng gabi
4: DJ Presley Tomilinawan at sa
3: kalusunod na platform
4: na itong dalawang
3: pari. Pakinggan rin sa DBS 1026 sa FBS.
1: Gusto mo ba na mababa yung confession? Isa ko na ang istorya sa confessions at ldg.network o pumunta sa ldg.network/confessions. Via text o document pa niyan, walang problema. Kahit ito pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Maalala lang na sana ang totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating kalabas. Isend mo nang yung istorya sa ito, ang confessions at ldg.network.
5: Kada Biyernes, 7 p.m.
1: sa Smile Radio, Smile Channel, at sa lahat ng social media channels text, sa Smile Radio, document pa niyan, walang problema.
6: This is the party. This station is currently under attack.
1: Maalala lang na sana
7: ang sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
8: Geometric Adobo!
6: Michelle's Party Club!
1: Sa Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel, at sa lahat ng social media channels.
9: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yay!

0: linawan.
1: Pakisaya sa kalawaan.
2: Magkaibigan na to, dalawang panic.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, pastos, namatay pa talaga.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: green setting. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na maglaro.
0: Okay na.
4: Sige ulit.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
2: Sagad na po.
1: Okay na.
2: Hindi.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: May nagbabalik.
5: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
4: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
6: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
7: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
4: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
8: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
4: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
9: We are here! Get ready for the chaotic night!
10: First me, Chad!
11: I'm monoblock Mips, monoblock...
12: Wait! You think that I'm in
9: trouble? Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support for Bond dysfunction.
14: PBS event TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
15: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
16: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.